He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tau tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: 의 고래로.
1: 에어쿠라나티다 후리노와 이때모투 너마야노 킹아 코힝아 코레로 아와테아 이테네 하오라 에파야케네 에티위 아나 카타야투 테티라 호이호 오가티 카흥누 키테 파레파레 마타 이테타네 아나 키테 카보야키 테타히 페티하나 에키아나 메무투 테파카고이 코레탕오 테티리티 이로토 잉아 투레 오테모투 후리노와케 키테 타오네 오투라가 코토후가네 헤이타오네 레오 마오리 이테네 위키 오테레오 마오리 맹아하 키네키나 에파야 Erimara kimuri nei ka wehe ngā kaieke hoi ho o Ngāti kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei. Ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Hea te whāinga matua e wawata nei rātou i roto i tēnei kaupapa mo te pētihana. Anei a Beiran Baba o Ngāti kahungunu.
2: E tohu tēnei. Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu. Anei a ngai Māori, he miri ona o tātou i tēnei wā. Hei te rua rautau mai te tahainatanga mai te tiriti o Waitangi, kai ke tērā ki te miri ona me te hawhi. Anō reire, e kore rawa mātou i tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga, kai kiri nei, whakataka i nei te, i te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, Kia whakātu atu, ki te motu o tira, ki te ao. Ko tēnei mea te tiriti o Waitangi, e hara tērā i te pōro, hei whana atu, mō tēnei mea te tōrangapu.
1: Ko tūranganui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, mō te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewa hia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataitai ki o rahi, i whakakotahi ai ngā kura o tūranga me te taira whiti whānui, a neira Lewis Whaitiri a rāua ko Mātai Smith o te mātāwai.
3: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakārohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
4: Tihara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīnana anake, engari he whakapakari hoki tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētahi ko mai hi Māori, tētahi he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
1: I te whakarewatanga o te ara tereina hō o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te ara tereina hō nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mō Aotearoa tuatahi ki a Shane Jones.
5: E whakapai anau ko tana oho kua... Kua mea, ko hauhake i tia wetai o ngā ingoa tawhito he kore none e whakatatu i ona whakaro me pēhearane i te marea whānui kei ākarane mōhioi. Ko waipū e nei, ko waipū te ingoa tika kei he pū e nei wāhi. Engari, tāku ki a tātou, e hari te mea whakatua nui ana māua ko winitana i te reo Māori. Engari, maharatia tēnei. Ko te nuinga o te hanga e eke ana i runga i te treina e taungana rātou ki ngā ingoa i whakatupungi ai rātou. E te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua, ki aramai anō, kia tiki tiki rawātu aua ingoa.
1: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti. Koera etahi o ngā whakataetai matua, ia te whakahaere hia, i runga i te marae o ōkorihi, i roto o kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori, ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakawā i te whai kōrero, kia Alana Thomas.
6: Tino korenei au, i noho hei kaiwhakawā ki te taha o te nakawhiti. Hoi anō e mihi ana i te whakaro ki a wāwahi. Ko te karanga, ko te taki, ko te wero, a kamutu, ko te kōrero, ko te whai kōrero. Nō reira, e maingana ka noho mai ahau, hei kaiwhiriwhiri, hei kaiwhakawā ki te taha o te kōrero, o te whai kōrero. Nō reira e Waimariana i taku nohotahi ki a Quinton Hita, ki a Penetaui, kia whaia moi mena ka whakai mai ia, a kamutu ki tō tātou tangata apreha mai Rwazi Tarane.
1: Inenge tō ko ngā hā kine kina o te wā. Ko whakaingoatia te kapararau he hiriwa mo te whakataetai Constellation Cup kia ahi treiria a tērā marama. Anā ko te kororo nui pea ko te whakahoki ngā ke o ngā ringa tītere Māori e rua ki te kapa o ngā rarau he hiriwa ara o Aaliyah Dunn rāua ko te pāia Selby Rickett. Te kaumāwaru ngā wāhine ko whakaingoatia nei e kahurangi Nolene Taurua. Ko hoki mai te kapa o pango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hine ngaro anō rā hoki whai muri hoi te muru o te ahi ara ki ngā Springboks i roto i ene wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataetai ipu futu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga kei ngā upoko o te kapa o pango i tēnei wānei meaha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhirika ki te tonga e noho ana i tēnei wānei. Koe ranga ha, kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: 그랑가 티라 흐리노이테 모투 테나노라 쿠토 카토와 타후리마야노 킹아롱롱 아와테아 이테네 카라마타마타 오테하오라 아네 에레레 아투네 키아쿠토 이테레 위리랑이 오와테아 이타마키 호야노라이 TV에 파야케네 에하케아나 아오테아로아 투아타히 하이타우토코 이테레 오 마오리 이테네 이테위키 오테레 오 마오리 아나 콩아 파카 타이타이 오레오 이 파카하이레 히아 이룽이 테마라이 오 코레히 이나나히 하이 파카레와케 이테위키 오테레 오 마오리 멩아하 키니키나 e whai ake nei e teiwi kia mau tonu mai. Hoi anora e teiwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, a kua roa a Aotearoa tuatahi, e hoi ana i te waka o te reo Pākehā, hei matua, hei tuakana ki te reo Māori. Ara ki ngā puka uru whenua, ki ngā ingoa manatū kā wanatanga, tai atu rā hoki ki tā rātou, whakature i te whaka o kawatanga o te reo Pākehā, anō nei hei reo matua ki te reo Māori i roto i tēnei whenua. Nō reira ko te pātaia ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi, e aha ana a Aotearoa tuatahi. Hei whakatairanga, hei tautoko i te wiki o te reo Māori.
2: Tiro mai ana koe ki te tangata, ki te rōpū i tautoko, kia whakawhiwhia mai te 40 miliona tāra. Hei tautoko i te tū o Tama Potaka. Ha mō ngā irirangi Māori, ha mō ngā pauaka whakata, mō te pauaka whakata Māori, ki te mehu, ki te pai koutou, te rapu, me pēhea rāne i te pai o te kaitoranga pū e mehu ti ai, whaiate rerengo te pūtea. Nā, ko mātou kē te hanga i tautoko, i te tātāua tamaiti a tamaki a ka whiwhia mai tēnā 40 miliona tāra. Ahako te rereke o te tū kei waenga tonu i a māko winitana ki te mātotoro o te ao Māori, taiho ake nei te whakanikoniko i o tātou ingo hei tekoteko. Nā, tāku ki a tātou ko te ngako e rere ana te pūtea ki hea.
1: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaerehia i runga i te marae o ōkorehi i roto o kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai whakawā i te matataki kia Kipa Munro rāua kōrehia Rāmeka.
3: He mea tirohanga tātou mō ngā reanga o ngā pohiri ki runga wa tātou marae. Iwa tātou haerenga, ka mutu i te wā, ka pohiringi a tātou ngā manuhiri ki runga i tōu ake marae. Kia whakahokia mai tēnei mahi o te kaimatataki. He tino reo tōna, ka mutu ko tēnā te reo tuatahi.